relationships just don't pass this way anymore.

ships just don't pass this way.

gifts just don't pass this way anymore.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy.
2: Wes wes, naga as imong
1: kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako itian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kulipot. Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tekwana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usang kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako, isis ba? Una, gamay, gano'n, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Hubag na ako, kuli sa likod, hubag na ako sa lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panunod ako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver, 42 na akong pangin.

0: kining hatod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko aning produkto nga Visionix Plus, paliting ko, sulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw pag-inom nako pagkaugma, ako na dayong na matiyagan, wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat ng gagmay na wala na pud niya. Wala na pud tong gitawag nilang terjom. Muna pa salamat jud ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ining Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag hangtan paggabi. Diyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Balamo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw.

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold Trade, tumangdod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldeo akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, hapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas, o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago, ang Vision X Plus Capsule mo, para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
12: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
13: Pasaman!
12: Uy, bata maning ni Abris Puntahan. Day!
13: Pusa ata!
12: Mga-apply unta kong barbero.
13: Hala! Sumi! Sumi ha? Hayop yang! Among! Itawa! Tine!
12: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
13: Bayot ka?
12: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: pareng lodi. Krabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiti hubugag yun.
1: Bati nga pa kang sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Ito exciting ang yun.
2: Exciting! Sa Fort Plus Gold User, atong paminawon.
3: Yung galaw yun, taga-anong siyang gabaw yun. Kaya tinataas ang ibigay. So, kung pag-ihig, doktor, ay gabihin yung galing matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kating lamihan na tulog na kahit ako sa ibigay. O tira kayo. Kaya orang ko natin, yun, 94 lang itong makapaminaw sa kung ipamulti ka. Kaya nakapalati ang ilang tulay na nalog ito sa history. Hindi kayo matapang na sinyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. O sa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan dati, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigi!
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Ayo!
11: Ay, pangayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalita ragun kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
12: Mga katupa, exciting!

0: Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-open po dog siya
1: again! Again! Again! Again! Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Binawbi? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
1: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una og karon?
0: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
0: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting! Exciting!
2: Santo Plus Gold!
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Lagi ka kung pasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yesterday na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natabangan.
0: Pero mi good gamuta-muta akong matangad daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, lahi ang epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, ninom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pero ni. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
13: Turbo, wagas.
12: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Hindi na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
16: Hoy apo, hoy apo, apo.
17: Kap.
16: Estudyante ba ka?
17: Ano man?
16: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
0: Exciting!

0: ça, ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next! Daghan ang natabangan!
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganun magsigig halubilo sa ibang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektad o gud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayoy, medyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguliin ako sa balay, maklatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi. Pero may ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaan ng alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa maning sige panawag na ko. Binobe akong tubagon. Nawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.

0: SFM.
1: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaog?
1: Sa kaay! Hanuman! Sayo! Nakabala!
0: Pandamay!
1: Siyoy! Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y gudato nga pagtanakit sa akong tangko. Ay blood na ko, sa hal tagod, makabato ko gusong lipon. Ito nga, makadingot ko na radyo na ang hantong plus gold. Nga, bato na kumaan na akong lula. Ito ni Pariko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap ang buwak ang stop, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko. Gulipong lipon, bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gudato sa ako. Istinginin nyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, maangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa pat
2: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
4: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
0: Batignaong, batignaong, batignaong.
1: Yum, dia, wapa ko oy. Sige, sa papa, di ba ah, patyuta ka.
4: Pagkaugma ni agi na sabsi ko rin. Og gitawag siya sa parot o dinhi.
0: Hoy, hoy ko rin.
1: Usa man!
0: Kabalo na ka.
1: It's a

0: sa una. Katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko ilang bayot.
1: Tumaminaw ka sa XFM.
0: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
5: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Budi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sa ba ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
10: Sa muka, oy.
9: Duba, gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Usap ang gan.
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arong ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: madali lang, par. Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukulong
1: kukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at mulinga mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: pagkagaon na subject sa school.
1: Kwa na siya po. Ha, RJ? Kwa na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alam nga